0: This time check is brought to you by Cable Link, your link to world-class entertainment.
1: Constipated ka ba? Bloated? May hyperacidity, ulcer o GERD? Baka madami ng toxin sa colon mo, kaya i-clean and fit mo na yan. Ang Clean and Fit ay merong oligosaccharides o prebiotics, palm fiber, fruit at vegetable fibers na nakakatulong para ilabas ang mga toxin o dumi sa ating colon. Para mas maaliwalas ang pagdumi, mas maayos ang digestion. Available sa local drugstores, Shopee at Lazada.
2: Mahalagang paalala, ang Clean and Fit ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: looked! Mama and Anuba!
1: Sana minsan makita mo rin ako. Kasi ako, ang nakikita ko, ikaw lang. Books tayo na lang. Akin ka na lang.